Es una pacua la conquista de conjuntos y cooperativas o acuerdos unidos la es la natique hecho el chiquabinquil sa la jalan jalan chinajer malak sabarti na kulak listia blipuk desibar es y la jain kulumakhun la nimla sail cholech chukere chiru la sateu jain Naka pancho si chiru li kakwa Dios li matanek na shikeke re na klao taru doquan un kamokak kuchik erikin. Anayin shki apshkush fede kobera li kyokochish kampal sa li hunhun chi nahek sa li halang halang chi kooperativas. Sabarkwi na keshtaliman kla es chiru li loklah kutank anakwan. Kuli matanek chokke li nashkeri kakwa Dios hukan na chianchel pachol na kapantyushi chiru haansh panakho na kahultika akuy rakhlal kahkuy saru kwang li kakyuam hukan na na koybenipi na ksasa li chol chihunilesh la esh li kwangkesh sa li hunghung chi kooperativas li kwangkesh sa li kalepa li kwangkesh sa li tenamit ut arkyan na par na kulak Li shtiab li pukte sibal esilal jain li na koksir esh kamal shtiab shkush fede kobera sabarkuit na num simank na balpay li esilal sabarkuit na num simank na balpay li na lepchirish ki hunhuk chik anje li na banumank sa li kooperativas malak li na panumankakwi sa li halang halang chi na jeh o yo que chak chi rapinkil yo chi kwank li tzolok yo chi kwank li tauresink Ut na alta sali esilal li na keshkots erikin huakui kikin ebli kakomon li na keoke na kui reshbanunkil li kaurecin reshbanunkil li xolok sali kyang sali hongkong chi kooperativas Ut na koi eni na kana erikin li esilal hongkong man na kui la at yokat chi shkulpal Kuilach yokat chi rabinkil, kuilach yokat chi oken, tentonak ta shok chupakwe ut ta echik angelak li hongkong chi esilal, li hongkong chi kaoresin, li nakulak chupakwe, li nakulak salakyang, li nakakul akwe. Aman, honakakultika chak rubelak tentonak takakyal kakwe, chishkebal kachol chi oken, chi roksinkil, chishkebal chik angel chishkunila nalephan, li nakataw li nakabil li na am chokke halang halang li komon li na kiopen sa li kakyang shpam nak li kawresink na kenawak li laish na kakaw na chakko shpam nak inkaikyal datok chi atinak inkaikyal datok chi serakik chi hokan kwang pansakal chaku li shpialalil li hunghung chi nalep li hunghung chi esilal li tak e ach ol chish num sinkil hokan nak na kolbeni bi nak erikin la ish kyo chikulak li esilal li na lep hongkong li nak aman sa le kyan li na shkam fe de kobera chukere rahlal kutan ut toh ta kwan tak kish ke bach komon na kenaw nak rahlal na kulak li esilal rahlal na kulak li na lep sa le kyan ko akshahutika chero na balpay li tusulal li tsolok di kyochi kamang po akwi na bali na le di na nung simang chukere che hunilesh la esh di kakomon di kwankesa di hongho chi kooperativas manak sa e kaba la esh nakakwan shi kia pshkush fede kobera sa e kaba la esh nakakwan li honal ha in re na kla o akwi taru yoko chi kulak erikin sa li halang halang chi na khek chi ru li lo plakzu li ta a malak akya na kuchik bar na kesh taliman bakshera bibi na ángel ru chishkunili ángel ángel ru chishkunili na lep li nakak am resh kolbal resh li kasutam resh ángel ankil chichapil li akwim resh roshlok ingil akwe chishkunil li shtusulal malak li shkialali li kwang sari hongfong chi kooperativas na esh kshirapi na parkwang ke beba shninkal ru na lep han parkwang li shkoli li hongfong chi katin li nakutupangre malaf li nakutunre li kakuanjiksa li hunhuk chi kooperativas ut chirisha fakwi han to kaushlak rakhlal renok inka satsa kachol shpam na mare
que algún par aquí en la capilla silal y en el le caus aman en cana echi angela como la jun amo cafés cana que quien se le pachol o moconchik que la aprechicleru nakach panukil que la aprechicleru nakakausla malah li nakakie aquí aman es común y solo con la quiere la tacana aquí en la chi con el que la tacae aquí chi angela cultura en la tanum si man nakmat aquí la cabrecia aquí mat aquí tan solo que inca yo aquí no sin que chisconil la nawomhan tu cambie nakna cacholo chero chisconil li nalet jain man nak nakakere tal nakleka sutam wal asel rush kolbal wal asel rush angelan kil li lok lakho shitsuli ta ali lok lakha kolbal de shakwe u rela chiko ka in yo qofi chi el chupe malas yo qofi sta ban sakali par kwang li na ka haya li li par kwang li na kasik la shakwe na ke kere tal na mare kwan sut kwan kutan na plato hasta kwa ta tauli ruchinyom la angel usta shakyan la e usta shakyan la metse usta shakuy a rail re angel akchichabil aban marekwan hun marekwan kwibli na lep lima kwasash beul shakye an li na ramokre an li na napok chakula at nak a ruchinyom hat angel han inka tanta el korak yo kachichish khayal ingil aban inka ahwi na kachapla honal reyrin al ashat tau limahelal malak arshat palto bar kwang dikin kaus shabano utkwi nakake bayak lahonal mare nakake nakarin shat palto malak shat tau limahelal apan jiri shani kakwi jik nakachat mare dihonal reshtuku pankilru reyrilpal nakin kakwi jik datat anek chisa analepan apan kwanak inka namanuman wakanak naka kots erike naka kultika cheru chefunilesh la esh tika komon li conquista li halan halan chi cooperativas la esh li asociados la esh li asociadas li sahil poyanam li kokal li nakekele e chi solok rajlal kutan naka samarach cheru naka nkat chinak lechol naka kunelik bante kele e rech kaure sinkile re rech kaure sinkile chole kaushle ale na lep re na sahun kutan la eshach tesh oken la eshach tesh ken ang rech ke pas komon li angel li tentota anuman sa li kunku chi cooperativas aban li na sikman sakal na se hun kutan la esh tesh oken re resinkil chu pehle komonil na panauna na bali railal na bali chakilal na talimang aban makwara hanta ramok siku li el chuber salihonal na nako kaushlak malak na takere tal na takie kun railal kun chakilal ta ramok rena inkajito el chuber malak rena aranto kanar arana kwi choko chishrak pal chiru disyu am li kakomonel malak li kakunga pala kwi shpanak na kekere talaish na kwi hokana ko kaushlak mare kulah kaber darau chik li kachol shpanak inga shkajal kake mare kial khunah kuli atin shkaki malah kial khunah kuli nalep shkail shkakul ut aran shchina li kachol ut shkakye nak aran to kanak nak inga chik to oke nak inga kwe chik takak shkebal shkomon li angel li kwan rak chiku kanawak nak raslal takataw li chakilak raklal takataw li jibak na lep li nachal salika kyan salika komonil salika kooperativas salikunkuk chi nafek chi komonit hindi na kota limang kwi malak salika kong kabalak kwi udhain at nakakultikajak cheru ruwela nakakot siya erikin naklirailal naklirashi malak li chakilal kun elik wang paan mukot sachkta pan yokat chik angelak yokat chik alpala e utraslal tatau awan naknakulman kain sa di kooperativas kuy la o takakere tal nakhun railal nakhun chakilal nakhun mahalal shpanuman malakshtaw man utahan ras ta ramok chiku shkebal shkuman chikak angel el chube inkaras kulupaman kain a railal at chakilal at kibak na lefhan takas anrah nakaanta ukeng rekatichpal rekamikisinkil
aban ma kwaren na tot ne sakul re an nak to kwaklik nak taka el ka chok chinin nak taka shakat sa kalki chichabil ko tentora takabano banak ni komon malak ni komonil dinashtawli gailal dinashtawli chahkilal utahan na ramokre chiru chiku na kwaren na talo shkebash komon likasil malak na tayo an mare ma pachikre ru akwe eshka komon okanak yoko chi sera ek sale kyan sa shkabash ki akshkush sere kobera li nakulak erikin rakhlal kutan rakhlal I sakewk sale kongu chi muepal chi ru li loplak tzu li ta'a sale kooperativas sale hanakalam chi kalepal sale kongu chi tenamit akwe li nakerapi li pokte sibat esilal hain Olo makon li nim la sa'il chpo lech chokere kut li rosot presyon tashak li kakwa Dios ta kwan kikin hun elik panak ma'ane akwe ta isin kheji ru li raylan kut yo kot shkye palus tar la orak ta kaosh lanak ta kal sa shkye alalil mala sa shtoktur kilal li kwan rak yo kot shkik aban nak taka eretan chan chan takwe nak ak kwan ko chik chisa usta la at mala usta la o inka kwan te aban na kostaw na kostoch o kanak na kakesh kakwilale chol ut na kagyak kwere na sa komonil na ru na ko el chiupe na ru na kastich kia lalil na kastich anol lihunho chi railal lihunho chi mahelal le na kulak sa likakyan o na kiemanak pi mare kachiplikam inka taruk shtawpal kunakli e janak tasut ik chakuchi kunakli kiwam aban sabah ki kwa kun raizlal utkwi zirka kunilo takat eka chbo chiyo keng resti pal li el chiyo beh rest ash pal ruwa raizlal haam relik chikyal nakto ru relik chikyal nakto shu el khumpa al kuila at nakakwek akwi banakakwan nak kwangkat kumpak aliha chan chan takwi yo kachke barretal nak ma hunkwa takruk chinumek kumpak al kawutsa shkawa nak nimru liha ahaan ut chan aban laat tento yo katras kyal palat resi palchan ru maktataw hun lika ut lika linak anfilak sarika komonil lika lina angel aksari hongo chi kooperativa sa arku ina taliman kishnien kalbo cha akilal anak kwang li hunahil anak kwang li shkepal kip sa atin nak kwang akwi li kupsing ip shpanak kwi za ati nakak e akwang kil kundika kakwi akwe nak kulak kapeh naan narake kulak kapeh kwang kuchik la akwo sa shpendi chor usta anak kwang nakakwe ka nakchanchan takwi sa liik nakatpek ut rahlal takanaw ishkana akwa ishko al ishsahil poyanam nak inka naru to kanghilak chihukan nak inka kwi naru takat aos na saan nak la o nim likakwangkil sa shpenyak khalanjik likomon kulti kakke nak sa shpen liru chichoch Chika hunilo hunakik likakulut hunakik likakwangkil Shmana kokanak kinashke likakwa Arambi takatiki utatakat eretal Nak kuikwang likunakil kuikwang likeok ipsatin kuikwang likubang kui nakatawru likarutakak Hon nakatu likang renaktonumek humpakal likahaan Shmana kachpat eretal naknimru utchamak Abanan, kui sa likomonil, kwang li hachokip, kwang li mahekwang, kwang li kakalin, kwang li chok kwang kil, takanawak kui, nak maharuk, toruk chish taupal haan li ta okeng graf li tosteng a, renumek humpakal. Takanak chichol chochiku, ishkanak hakwa, ishchek, ishsah, ishkokal khol kuchik chokre li sahil poyanam ishmanak anak kwang tiyanak karuna solmang
ya la caro narash panukili hunhung abaning anash kaushnarish chishunil dik arahru tachal mukon dik arahru tachal kulah kaber malafik aru takatau salibe hunhung na koi beni na sasalich ol chihunilish laish yikana akwa ni na kekele e chishunumin kili hunhung chikooperativas Nakanaw na kakaw. Nakanaw na kuhunal na rak. Nakanaw na kashpas kuyuk. Nakanaw na tento takke achol prenak utong kakwilik angel lina anumang sa komunil. Awan na rin kuang kakwikun din ale. Likwal angel ro takataw shla, takataw ro ut takake chik angelak. Utkain na kuy beni na takake kachola kuil chira binkil chikahuni loli na ko oken sa lihunghung chikooperativas sa liholomin cholcho na makwa hun kumon na panon re liholomin na shpano hunchut likomon kuy takak to atinak likin o kuy takak takabano Bikin kuah syakit di komon. Awan mahung kuah teka kausna, mahung kuah teka kia nak hun aku di komon, taruk risingkil jubek hun linim la komonil. Aran, maria hun li tik-tik joko cispanungkil, malah sekepan aku li kakuangkil takak teka kia cikokan, sepanak ni kausna nak mahung kuah taruk sepanungkil faan. Cuan minau aku nak nak balik kafe ni nak bantu masa dihunghung si kooperativas. Udah pergi kuah kui kulak arena. Anak takkanau nak dihunchut. Malah harup li komon li poyanam li swakso reskolomiki dihunghung si kooperativas. Tentu tisipian se respanan kilik angel cicahapil. Aman kuan na kuik aru na taklante. Kuan aru na kutun re lik angel hunhu din abanuman sa lihalang-halang chi kooperativas ut aran kuan kli chakrap hunhu malak lish estatutos li hunhu chi kooperativas ut rahlal tarah ta naksak achol a chakrap saan. In kaninaw harup kutan malak harup shaman jaka na kuan na kshu sera ik bayak chirish na kshpagyenak Mareka kuinak nako okho ak asociados relihunhun chikooperativas alan na keshkutan obresi bayak chiku lishkiala lili estatutos malak lishkiala lili kwan sa lihunhun chikooperativas aman chirish haan atyal makwan okchia makwan lahechia o lahuchia humaychia o shkat alchia ako kikla atho shkaal hundi kooperativa Mare chalinchik aran malakish nahtila honal haan Makhichik shannaw ayak chirish Lishkialalil li Karukwan sa lish estatutos li kooperativa Karuna rashtibal haan na Marenka cholchko sa palchaku lishkialalil Lishtikilal chanrush panukil lihunhung chik anfil Ut karuakwina rashtibal haan Eshpanakakwa anatentosh kuaklesinkila kwichak Tento ke al kucik cik angelak, tento nak to oks nak le angkil rish dicakrab li hong hong cik kooperativas. Shkwanak, sa shkawanak ing anakan nao, naka tau huli raylan, malak nako ane sa huli masalan. Awan kuy nakanao, utityoko chishpanukil lingka usal huli komonil malak sa li kooperativas, Kwan nin ko chik liyo raylal sa likapeng aran. O kana, ahil ru, shpanong kil hain, shtawal ru, shtawal shkialalil, shimpal shakal chi chapi, lihuhu chi shrakal, linalip, likwang sa likhalang-halang chi estatutos, renak, wilaat na kanaunak, kwan aru inga, usyo chi panuman sa la kooperativa, usta inga yogat chi holomi, Kuan at pulubah kui, cish paspal, cish sil alrish, malak, cish nalip angkil, arut yo cikul mang aran. Kawan kui laat, ing anakan naun,
ut yo kach ke mal de tan nakwan karu na kun man manas karu yo chino mek in kasku na ruta topchi na le pak malas tat kaus la kchirish malas na ruta patsok ko kan sakal nat angel ru na le kankil angel ru na takatau dishtiala lin ni kung kung chichatsa Tana wakakwin na kinka kung ko kahunes sa ni halang-halang chi kooperativas kung kebas kwi chi kalan molam ni na ke siloplay siya kwi chan ru li angel li kyo kochi shpanu hil malakcharo na kapere si narak siya balbiyayin eshka kumon na maka naru takamoko ulas kapere naru na naulik li karu kyo kochi shpanu hil anakwan usataka sa shmukbal Aman mako ahan di siya lalil kuang sa li kooperatibas. Nak-nakish og ho akolo minel na ki sumelang na ki kuluang le chakra pinkil. Ut karuna ki manaran nak takuang angelak sa shkabaer chishkunile li komon di siya li kooperatibas na katataliman kui malak li okakoy chishkolo minkil. Na kasume la akwi na sa liholomin in kata tok sipal usilal kakwi chok akwi la at angelak man chok rebe blikomon li siya siya kapang akwi chishkunis chan li kooperativas li kiyokat chishholomin kili awan kunilik rakwang sa kachol analipain manak la at sa la chakrabin kili Yokach sumenkil chishkunil hana lepchain, utkuin kana kabano, sotsoka kuchaku, chishkunil likaruchik naru chalel saapen, chpanak chotsho chaku, nakakwan aru akwi inka us shabano. Eshka komon, nakakekun lishka kuilale chol, salikholomin, salishperesinkil lishk angel likooperativas, Kwaksha kultikachak na kanaw na kakaw, na kanaw na kchaa, kwan sut, kwan honal, kwan kutan, na klat tatkanak, chi inka, chi tatawru karu tapano. Aman karu narashke balkhaan, na klat yoka chi kaushlak, yoka tichin nalipak, utinka yoka shpanukil kasel kari shpanukil chi hokaan. Manaki komon. Li inka na shtaw raylal malak li inka na chakko chudush banuke khun li kholoming marihan li kena shkuperi chihokan ut inka na shilish malak inka na shnalipar chubelak li karu okresh banukil aban kuila at na chakko chaku malak inka na katao karu tabano sa shkawana tokyo kat sakash sikpal shbeul tokyo kat rital mahokkaan sakal tarak li angel yoka kwe Chishpanun kil malak okakwe kwe chishpumen kil. Honelik tabayirak, takakel ka e, honelik rak, takil chichapil, liparkwank likataklan kil, ut, inkat elf chiyubes likaru, namok sa likataw shlepar jal chihokan, chimaka na kutun re, malak inkat elf chiyubes likaru rak takak, yal kankunesal, utmakwa kusilal rechishkunile eblika komon utinkara kuita el chiupeh likaru nakarayin ru likaru ru li usilal li sailal taapah kial sashpene eblikomon malak inkara kuita el chiupeh li nachal sali takchiik sali alek utkonjikshkomon li narurah tekaushlala esh Sale holom, sale rulul. Kunel kwandak takachel kap e, chisikbali usilal, chisikbali chabilal, chokke sa komonil. Makwa kakwi chokakwe laat, liyokat chiholomin. Shmanak makwa e haan, nakshatke sa anake haan. Shmanak makwa akwi haan, lisha sumela sa lachat hrapinkil, nakshat shatli kukhun aholominel. Cholchok analep hain eshka komon na koy peninak yoko chis tau balro chisa sa kachol na kokwan erikin
Raflal Kutan, Sashkabash, Yavskush, Katekobera, Lina Kulachiruli, Zulita As, Lihalan Halanchi, Cooperativas. Kulmakli, Saicholech, Chokere, Chihunilesh Laeshla, Holominel, Chihunilesh Laeshli, Asociados, Li Asociadas, Chekal Poyanam, Li Sahil Poyanam, Li Kokal, Washkakultika, Kiomate Echkol, Chitsolok Chichapil, Yoko Chikulak Sashki, Tokli, Loklak Chapain, Kuli Matanejakwit, Linaskepel, Aguadios, Panakonakenau, Jose Keretal, Namali Railalakwit, Yoko Chinumekwit, li na chaqitish kunil li asutam li na chaqitish kunil li loq la suchichot awan kuila ona cuanto cuanco naranas kena qahun li nim la matan li kosh ke parte de taqwa dios renak toxtaruq to oken renak toxtaruq taqakal qa e chishpanun kili pus chishpanun kili chapil chokre de qakomon chokre ebli cuanke chakat chokre li nake ilok e chokre bakwi dishe shakapang ere eshpanukil li holomin manakaan khun li mataneha kwi li nim li shekul li shetaw wakshkafultika mare ing anakanaw karuchik chi chakilal karuchik chi railal li tachal sakapen li tachal sashpen li ruchichoch awang bi li kakwadios trah toshkol Cuando arin to pakachel kaqe ki ril pal hunhu chinale chishnum sinkil hunhu chisilal chishke pal hunhu chikawresin chokere la es ut to te jana kuya e chik angelak rena prikin chishkunil ni karute banu taru kakwi tesh el chubek taru kakwi takatau chishkunil ni kakhayalyom manaplikomon ringana angelak ringana chalshke ustarak tishlairu Ustaraf yang jok kaus langki cicapil sedih cipol maho ehwi taruh diskau di parahkuan nasirairu sepanak jal aranakana aman maka cus anungkil renak tos tau kuanak jokes cik angelak laes salihungku cik operatiwas na koi benibi na takajalak wika e cirik alihungku cikapin aman ko nakikere tal pani halang-halang cinahe Okamnak taqilraq chichunil analekhain janak taqakol qakun shatalil taqakol qakun kapal taqakol qakomonil manak konak makasa cholat nakulmak di railan konak akcho chikulman sa halang halang li rokru li katenamit koteman malak napali komon jochi rautesik ko kana shakiru bela na ma anisa o kwan kishu am li hon hon ka kwisa ro ni ta kwa dios o kana ka wa fita ka sama chiru ha anja na chaklan to shu shani ra flan to shu ro sortesi ke ana ba to shu e to shu me shmana che fa hon kan ma ka na to ro chi shmanu ke ko as ka kultika na chaki ya pin na chaki le ka fon sha qali na chaki li qafun ka qali ka komonil aman kakwi li nakanake anak takajal kakwi reishten kankil kit si tibetik takajal kakwi reishkol alkit utre li bali hongkong si akwil renak ho kain sa hongkutan yoko si shkerbal li rusilal li meksewa kwi li ashke manchak tubela nakatanabi sa lechol si shunila na lebayin na shkanakakwa Tuy pale bakti di cekal poyanam ko aku di ko aku tingkan kanau karu naru nak kulman. Aban saya tengkuan laish di nak beh cukup beh resi pale bakti renak cikok kain kuna di cikuan tep lish sayi cikor cikok kain bi lish rakumon sa shakik nak aku cik cikan aban ki kun di nim la sayi cikor lah cikere ko aku ni ban tu si ceru li honal cikere re rain kins dia kuskus fede kubera.